0: no se na so mi le. I have to go back home. She believe me, Friday ni appointment day wa. Nigba to di Monday daddy. Oruko omo mi jade nigba to fi meet expire. That's it for 50 years. That was the last time to me applying. So doing that was is it not 4 years ago, Connie? My dad is in Soro, Jerusalem. My dad apply. So what? All the documents, one by did not know she go process in Russia, no. I want to go about what I need to fix like that. I was a kid,
1: No.
0: Yes, so that is how I saw the couple. But you want to my team to my shit or to my daddy? Oh, but you can tell me that you want me. Jerusalem by. So do a month to Mode, one should be last to the faith like Canada. Okay, apply for Canada visa. Can you come again? I can bear it. So don't care. You shall know me. I apply for to me. Anywhere, Mother, any riot. What do I say? You don't care about that. Oh, did you want to pay me? No, I apply.
1: Let somebody shout hallelujah.
0: Hey, you see what me on Lord Jari, you must be blessed in it. You must be wise. You must be prepared. Ah, motu shake. You need to do me. Come here, I was moving on with my life. Ah, but shall I have to tell you me? Was that the point? You must be starting to run back. Tell me what it is. Lawyer. I think that's all for me. That should tell me all our money. That should be the Canada.
1: Hello, I tell you.
0: To the glory of God.
2: No.
0: Lack exam. Actually, Moti applies to so many places. Some as a player. Come and bring your lack exam. I want to tell you. I want to do it in the place. So back to me. No, what? Listen. Mo se ri message yen ni pe as my mark exam.
1: Let somebody shout hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Aso lo ko se fun. Aye ko pe Canada. Mo se bi oba.
3: So pe elega mi o.
4: Elega mi o.
3: Ogun wo lo so pe mi o ni travel.
4: Ogun wo lo so pe mi o ni travel.
3: So pe Oluwa.
4: Oluwa.
3: Gba ogun na wole.
4: Gba ogun na wole.
3: In the name of Jesus.
4: Amen.
3: Bibeli so pe oh, lo la tori le de, de ori le de. A second woman limit away ya. Si Eko, koni jalo. Si Kano, koni jalo. Aka ma roaming about. Ni Nigeria. To ba jaja lo Ghana. O ma da bepe, o ti rejina rara. O goma jajina ni. O selefa wo mesreli. Ah, eni kan bombe. Lo ru ko Jesu ti Nazareti. Wajabamba.
4: Amen.
3: Waja bamba so ti register fun Jerusalem awa ta fe jo lo e mura nle ma ri list number ta ma npe yen awa ta fe lo Jerusalem ni ke je pe number yen o si fadura awon kan ma pe fadura ni rara e mobile o da yin dani ma pe fun yin ma pe account number ti wa san ore majemu 7000 si gbo mi sa to ba ni 7000 bo je 1000 ore majemu to ni ma mi se olawa ma continue olawo lu pese yo pese fun o ise ma dide aye ma dide aye ma dide aye ma dide aye ma dide aye ma dide aye ma dide aye ma dide aye ma dide in the name of Jesus gbogbo ti n ba so lene ejo ma sami o e ma sami o tori pe o gbodo kan iyanu boluwa ti n be ti emi re wa ni waju oluwa ti mi duro aye re ma dide ma gbo o eni kan so re ma jewu ori just 35,000 naira owo ye kire loju abi wa mo pe ko kire
2: oruko mi ni ogoluwa ati igondo branch mi no ti leri o mi o ti fe so eri tele tori mo robo yo kire gba ti mo sese gbo ire owuro to ti mama ko bayi ni pe won bu awon ni 30,000 naira wan ah owo ti temi siju 30,000 naira lo npe ki so eri temi o ni last week Sunday ti e pe wa jade pe eni to ba le san 2000 naira pe ko wa sori pe pe ko send ye or ko transfer ko mu cash wa so mo wa privilege lati transfer 2000 naira yen so gba si mo dele which was on Tuesday or Wednesday bi brother mi kan se send owo si mi ni e bo se pe mi ni pe ya ofa mo ni mo wa mo se ni pe okay quick send account number mo se send account number mo rin pe send 35,000 naira si mi mo wa pe ah okay re pe se mo ni lati so eri ele mo ah ngba ti mo wa gbo testimony mama yen mo ni ah o ye ki so eri temi o tori ki ma tun so pe okay re tori mo fi so eri mi mo dupe lowo Olorun se bi oba to fun mi anfani lati so eri mi gan ti leri o e se sir
3: and there was visa mo wi loruko Jesu Olorun that's one
4: amen
3: Olorun o pe anti wo anti e fura e ro pe to dey release e aba o lesun idi ni pe o joko lere enikan mole ninu iwe Esther ni ori kefa ese kene enikan ni mi gbo sa olori ati alaanu re ani eniyan to joko le eto re mole to gbe file e pamo ti ojo ni promotion awon to wa ni di oro re ti ojo leri mo gbadura loruko Jesu agboru kuro loju
4: mi
3: titi yo fi your diet ore fun o titi o fi do ninu loruko Jesu agboru kuro loju e ah wa ni testimony olorun wa da olari olorun wa da olari in the name of Jesus ilu Abuja ma mura nle osu ina ni be ni lagbara olorun ojo ketala on the 13th titi on the 17th Friday Monday to Friday o ma ni agbara Old Parade Ground ibe lati ma pade Old Parade Ground opposite Radio House ni opposite gate won ye gangan ni area 10 Labuja ibe lati ma pade ago men ni role la ma pade o ma ni agbara sa e te wo si mi loruko Jesu o ya gba yanu
4: amen
3: gba yanu re gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu in the name of Jesus
4: amen
3: sa oh to gbodo mo je gbese ni koita ta de yi oh gbodo mo je gbese mo e gbo mi sa eyin te ba je gbese te ba ti so re majemu yin e ma bolorun soro pe oluwa mi o fe je gbese mo gbo mi sa make sure pe o la oyin e to ba ti break o lo fi break o lo fi gbadura lago mejo an continue adura lori Facebook iyen nikan ko to ba da ara ola an continue adura fun ojo meje a o jo bere a o jo rigba to ba di ojo keje awon woli tabi ojo keje osu keje awon meta lo ba sure fun wa e te won si mi sa loruko lora anu gba
4: amen
3: oh lora anu gba
4: amen
3: lora anu gba in the name of Jesus
4: amen
3: e gba mi sa ore majemu ni mo isan number 1 gbogbo gbese to je olode pari e
5: eba mi oluwa oruko mi ni adewumi omolara lati jo seed of Christ baba se bi oba mania brand ibe ni mo ti wa mo dupo lowo olorun je bi oba mo dupo pe o to se ni wa ni aye mi ni ojo kini ti mo ko wa mo dupo tori pe olorun gba adura mi o ti mo ba re bi bayi mo sa n gba adura fun e be ka gba adura pe a ma ri anugba ninu ose yi lati wakati lo ipe ma roju re olorun olorun pese bi baba o sanu fun won ta ba tin kuro ni ori oke yi mo se n gbadura yen lo mo sa fi nkan ti mo fe le olorun lowo boya ni yen se n pe mi lori phone yen o n pe mi mo sa nkan ti e mo se wa pe die mo sa woju phone ba ni ki n gbe mo se ni hello e ba mi send account number yo de ti ma so n gbo won ni san owo yen fun won aforuko mi si blacklist ni mo se pe mi niyen mo wa send owo yen bo se send owo yen si mi niyen mo dupe lowo olorun ti ya lenu kini yen ya mi lenu gan fun agbara olorun ojo sunday mo sa tu wa si ojo si church mo sa se n pe prayer yen ba ni ka jade ka bo sita ka mu ore ore jade ka wa fi dupe lowo ore ma je mo wa sita bi mo se bo sita mo sa mo wo yen lo mo sa n gbara ko olorun o se yanu nu aye mi olorun je mo sa n gbadura fun pe ta ba tin ku lori oke yi leni o lojo sunday pe a ma ri iyanu ko to ola a ma ri iyanu olorun alaye bi mo se de church sub na just monday ni en baba enikan ojo ko si waju shop mi madam e kaaro mo ni e kaaro ma mo ni mi o mo yin o o ni enikan loju re mi fun ohun ohun a ba mi raja to po ni mi ni a ile fe ra o sa n bere awon nkan mo sa n ko sita mo sa n ko mi e sa so mi pe a nja teni yi tin ko o tin po ju so le san aduro owo itan bayi yi bo si ya lenu mo sa ro kan pe a bi adura ti mo gba ni ana yan ni mo sa to gbogbo ẹ sita ló bá ní èlò ni owó ń jẹ́ kí n calculate n bá calculate owó ló bá ní òkè kí n sọ account number mi mo ṣe transfer owó yẹn sí account mi nìyẹn ẹrú sáàmbà ṣe hà ṣeé àbí fake alert ni mo tún wọ account mi rí pé owó ni mo ṣe lọ tán báyìí mo ní ọlọ́run ṣe bí ọ̀yá mọ̀ lágbára o olúwo mọ̀ ṣe o abẹ́ẹ̀ rí ọjọ́ òun náà mo bẹ̀rẹ̀ sí ni wá ọlọ́run ṣàṣeyà nínú ayé mi mo ṣe send owó yẹn sí account mi mo ṣe àwọn adúpẹ́ níwájú ọlọ́run àlàyé lọ́jọ́ thursday pé olúwa ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo máa rí ìyanu ọlọ́run o so mo nǹkan tọ́lọ́run ṣe nínú ayé mi yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣe bí ọba praise the lord.
3: Láti òní lọ àṣẹmúbísọ òní jẹ gbèsè mọ gbèsè ọrùn yẹn olúwa san in the name of Jesus wàhálà ànúgbà wàá dẹ̀ ṣe bí ọba jésù olúwa wa jẹ́ kí n fún ẹ ní àkáǹtì nọmbà 30 32 67 02 85 pẹ̀lú ẹ̀kan sí 30 32 67 02 85 Mustapha Solomon Moses òní ló máa gbé jáde ní First Bank lórúkọ Jésù wàhálà ànúgbà èkejì 20 46 51 28 80 gbọ́lẹ̀ kan sí 20 46 51 28 80 Seed of Christ Golden Church ló máa gbé jáde ní First Bank lórúkọ Jésù wàhálà ànúgbà sọ pé màárà ànúgbà wọ́n tó wá fẹ́ tẹ̀lé wa lọ Jerusalem Jordan kọ nọ́mbà ẹ̀ sílẹ̀ 070 4178 0219 èkejì 080 2524 9280 ẹ̀kẹta 090 78 68 0206 ẹ̀nà ọba ẹ̀ sà mo sọ tẹ́lẹ̀ mo láyè rẹ máa dìde mo láyè rẹ máa dìde mo ń retí ẹ láàárọ̀ yìí mo sọ fún ẹ pé tó bá wà lẹ́kọ̀tàs mo máa fún ẹ ní òróró white kan èèyàn gbọ́dọ̀ mísìn program yìí máa mú yín ẹ bọ̀ àṣírí wòlíì ni bẹ́ẹ̀ ni july 1 èèyàn kì í mísìn ẹ tó bá di ọ̀la a máa pé december òróró yẹn lágbára ọlọ́run ní ìgandò ẹnìkan rí mi gbọ́ lórúkọ jésù ó máa rà ánú gbà ní ìlú ìbàdàn mo gbàgbé pé on the one on the two on the three la fi mọ sí bẹsẹdà ilé a máa ṣe lónìí ọ̀la tó bá di friday ìṣọ́ọ̀rù láti pàdé ìyá wa jẹ́ òru gbàrà mi fún mi lórúkọ jésù a ó gbàrà rẹ fún ọ a ó gbàrà rẹ fún ọ a ó gbàrà rẹ fún ọ a ó gbàrà rẹ fún ọ a ó gbàrà rẹ fún ọ in the name of Jesus gbàdúrà bólúwa ti ń bẹ ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo eyin te ba so re majebu yin loni mo fi majebu ire owuro mo fi gbadura fun o ase oro tin be lori mi mo fi gbadura fun o be ni agbara olorun to fo hun jade to pe ni ijo irugbe kristi mo fi gbadura fun o ibukun ati anu iran lowo to kere laye loruko jesu losu o ma kan
4: amen
3: omo re to ko ti o dide yen omo yen ma dide
4: amen
3: ah omo yen ma dide
4: amen
3: o ma dide ni mo ma wa je won mo baba wa je won ogun to ni ko mo mara mo to fe ogun yen se won
4: amen
3: ogun to ni ko mo mo ko le igba lo de ogun yen wole
4: amen
3: ore majemu to ba fi so lodi loruko je afira le fun
4: amen
3: omo re fi ko le fun
4: amen
3: ora mo to fun wa lo lu ebo ona re ala omo ra je la se ti baba to mo te mo jesu oluwa wa
4: amen
3: gbo lojo bi oni oni wode anniversary mo gbadura fun yin ayajo yin ni ayo nla ati ogo nla ibuku ati ran lowo ko wonu aye re
4: amen
3: ko wonu gbeyawo re
4: amen
3: in the name of Jesus
4: aye
3: ra dide wa jeyan apere gbagbo re mo ya si mo oluwa ya si mo gba lo ko wonu e
4: yo
3: si se ami iyanu itusile ati dande jesu oluwa wa
4: amen
3: ko ju se nikan fi da loju bayi pe